0: kapa dikile ga nna megale ba etapele le fatshe lo lo tle le dikgosi me ga se ka nna teng o tshwana le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: Mo mamedi etaba tse monna tikitsena le kwa FM e kitika dina matseli shumene ntsimedi itseli tankaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale re a lebo ha mothaseli mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametsene kwa FM yo besa hlihlona ka dina kotsohle hashtag le kwa FM ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni.

0: Hai, Tete Moretsi, se fela seo hle. Se fela seo. Se re o mpalamise makhubu o ntshike ka diatla. La bophelo bo le thata bo le masoba soba. Re meme monga leeto. He re mo meme. Tete Moretsi, ska re hopotsa thola section me sonya letsatsi. Se ke wa re hopotsa mo ho robetseng dikakapateng. Jo, ke nkgono mpati ka re ke mbile ho lokile. Ho lokile Ntate Moretsi.
1: Re keka moya o halalelang o ya thapelong ho tswe rona, o tswe bo rona, ho tswa le bo wena Modimo, ke a leboha ke fanyewe. Ntate thapelong ke a le wena le familia ka kaofela sefora ka tshepiso. Ke a thapelong le masika ohle a ka ke masvika wedela. Dumela Ntate Moretsi, ke leboha mohau o re tshositseng, ke leboha bophelo ke ka mohau Maselelane Zone 7. Sa o bona babo. Ke Ntate Moretsi wa utlwa Nokwezi. Sibonga umusa ka Jehova usivusile nginawe till you drop the mic. Ke a leboha Nokwezi ka Soweto. Kgotso Ntate Moretsi, o seng ha letsatsi re leboha ho tsoha ka mohau Mamodupi ka Zamdela. Ke a thapelong le bana ba ka le ditloholo le bana ba robalang diterateng le bana ba dikolo ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe Moruti wa Serata ke Ntombi wa Hatshweni.

0: Ntate Molutsi ke kena le lelapa la ka, ke kena le bahabo Maserame Hlongwane ba hlokofaletsweng Modimo a ba tshedise from Masesi JYM. Kolonele, ke a thapelong le bana ba ka le ditlolo tsa ka le bohle ba hlokang matla a lentswe ke Matekelo ka Tirirewa. Dumela Ntate Molutsi, ke a le wena thapelong le bantlo ya ka NG, ke a leboha. Dumela Kgatelaka si, ke leboha mohau wa Modimo ha e le mona ke tswile hape. Ke a thapelong le bana ba ka, Modimo a mpolokele bona, amen. Matshidiso phase 4. Ntate Makate, re ise thapelong.
1: Ho Modimo Ntate, ho Modimo Mora, ho Modimo moya o halalelang, lefika la bophelo, Alpha le Omega, wa ho qala le wa ho qetela Modimo. Bapa le rona morena, naledi e ntle ya meso, hlaha o kgaole lefifi. Re lebelletse ka tshepo ho yela ha metjhaedi ya Musa ya lereko, mabaledi wa maphelo a rona. Ha e le rona thapelo ha re e tsebe, empa re ruta ho rapela ka nnete. Ya sa hlolong ke letho ho seng ha letsatsi, Modimo dipoko di a o tshwanela. Ya sa hlolong ke letho mabaledi wa maphelo a rona, ha re kene dintlong tse lefifi Modimo ya lokileng, moo bana ba hao ba keneng teng, Jehova re mautlwela bohloko. Bang ba kene ka lebaka la diketseletso, bang ba kene ka lebaka la ho tlola melao ya 10 Modimo ya lokileng. Ntlong tsa dikokelo natla se solo sa lehodimo, ba teng bana ba hao Jehova re mautlwela bohloko. Ba bang ba tshwerwe ke mafu a sa foleng Modimo ya lokileng, re romela ka re o bona mabaledi moya o halalelang. Leba la ho hapa pelo ya motho, lefika la bophelo ya sa hlolong ke letho. Kong tsa ditrata Modimo ya lokileng, hona le bana ba hao ba ja mekomo Modimo, ba bang ba moo lefika la bophelo ka lebaka la ditsietsi tse ka hare ho malapa Modimo ya lokileng, ba bang ba moo Jehova re mautlwela bohloko hobane ba fetile dikgutsana ka hare ho malapa, ba bang ba moo Jehova re mautlwela bohloko ka lebaka la ho fetoha dikgutsana kgudu Modimo ya lokileng. Le bona ho seng ha letsatsi Modimo re ba beha tlase bonamelo ba maoto a hao. Ba teng bo ntate Jehova re mautlwela bohloko, ba dulang ba nyolosa ba theosa, ba batla mosebetsi wa matsoho Modimo ya lokileng. Ha letsatsi la ho sale letjhaba, ha ba lo tshwana le bo ntate ba kileng ba bitswa, ba tseba ho sebeletsa ba lelapa la bona. O teng mme ya llang ho seng ha letsatsi mabaledi a lokileng, lebaka ke hobane ho na le tsietsi ye ka hare ho lelapa Modimo ya lokileng. Kutlwano ha eyo ka hare ho lelapa, jwalo Modimo ya lokileng, theohela ka hare ho lelapa le jwalo Modimo, o tle o kene kutlwano. Ha kutlwano e kena, o tle bine mmina sefela, baneng ba nthata ba utlwa melao ya ka, baneng ba nthata ba utlwa mohau wa ka. Mohau ha o lo kena ka hare ho lelapa, ho lelapa le jwalo Modimo, Jehova utlwela bohloko. Ba teng bana ba hao ba sebetsang ngalong tse mpele tse ntle Modimo ya lokileng, ha ba lo bolokwa ko wena. Ba teng bana ba hao Modimo ya lokileng, ba nkileng maeto Modimo ya lokileng, tsa modula manyolo e letsong a mokubi wa dikoloi, tsa modula kelelong ya hae Modimo ya lokileng, ha ebe koloi ena e lo qhojwa ko wena pele yena e qhoba Modimo ya lokileng. lefika la bophelo ya sa hlolweng ke letho modimo ya lokileng ke enwa mohlanka wa gago mesong ya letsatsi jehofa ra mautlwela bohloko mofemaatla modimo ya lokileng tlaseo lenaneo la tlo le tsamaisa modimo ya lokileng ga thapelo yena e tle e kene modimo ya lokileng e tle e tswe ka gare o malapa e ntse mosebetsi re a tseba jehofa ra mautlwela bohloko ka gare o malapa go na le ditsietsi ga re le omema wena lebaka ke gobane oko di ao tshwanela modimo ya lokileng re ao leboga ga re lo bona mpho ya letsatsi e le tšhabo ena ya letsatsi la kasheko ba ne ba ratile ba bangata mmabaledi ga oloka wa o bona tšhabo kapo letsatsi la kasheko empa ka lebaka la lenako ba baka ba bona jehofa ra mautlwela bohloko lefika la bophelo re o kopile morena a lokileng ga thapelo ena modimo ya lokileng e lo tlamelela ba hlaetsweng ke mafu bang ba o ema letsatsing le fetileng pela mabitla a hlameng le batlang go ema pela mabitla a hlameng letsatsing la kasheno modimo ya lokileng le batla ema nakong e tlang mabaledi wa goloka thato o tlo o phethe ya gago jolo ka e etsala legodimong re a tseba thato ya gago e bohloko empa ka lebaka la nako bophelo ba motho bo ipatile ka mora nako lentswe ke le reng mora ga e tsebe le rona ga re e tsebe e tsejwa ko wena modimo ya maatla otlhe jale ba tlaetsweng ke mafu modimo ya lokileng ga ba le go tlonolofatswa ko wena o itse ka lentswe la gago le galalelang ka mora matsatsi a matlhano kapa a tsheletseng kapo a mararo ke tla gotla ke tlo ba tlamelela ga ba le go tlamelelwa ko wena modimo ya lokileng jehofa ra mautlwela bohloko re o kopile o seng ga letsatsi a se ka dithapelo tse telele o ka utlwa merapelo ya rona ka keresete morena modimo wa kgotsa lo letsa gantle modimo wa kgotsa lo le boloka ka keresete morena amen
0: amen yo tate makate Mme mamoreki, sheba founu ya hao.

meipa khotso hle ka kutlwelo bohloko meipa a ke lokena le lapeng la bomasera me hlongwane ka sosolo mo lifu le hlabileng magetlo a mabedi kana ko e khutshwane modimo wa khotso halo batlamella ka senyepa sa tumelo le matshidiso a moya o halalelang modimo halo ba hauhela nakong e lokelang Bishop Makate ne bile ke se awe ha ona motho ya lantsibisa a ke tsebe ka po masrame o teng ka ra group chat ya rona na har ka ra utlwa fela rona tshebetso di eme jwang re bone hore na re etsa jwang ke a leboa Bishop wa ka kajeno ke tsatsi la thapelo o ska makala a lebitso la hao lebitswa moyeng gobane ka moramona ke emetse mme marinki ke emetse mme mamoreki ka moramona ke masesi the spiritual number plate Jerusalema ke a moya mohlomong ka thapelo ya hao e seng ka thapelo ya moramolotsi mehlalo matsatsi le wena o na le tokelo ya go bitsa go yena.

0: Moyong halalela a dirile bo tswa Jehova go sengwa letsatsi Jehova re le bo mohwa ha ntate wa go re tsusitse Jehova tata ke tsa mai go bea di masoma phodi morana modimo le mo tsamai swa rona ntate ke re bo ona monwana o supile Jehova ba masedi tata re le bo mohwa o re tsusitse le ba malapa rona Jehova ka ho ke re wa halalela wa halalela wa halalela Jehova ha yo ya tshwana le wena tata ke be bona bona bana ba rona Jehova bo re hlomolofaditseng ka bona ntate tate ke santsane ko ba kopela Jehova ke ba kopela mohau wena ntate o aka bana ba rona ba dikolo Jehova ba tsamayang ka mehla le matsatsi ao dimo le tlase ya dikolong ntate o aka ke ba kopela tshireletso ntate ke gutle Jehova ke be le bona bana ba rona ntate bana ba ntse ba tlhalosa ba nyolosa Jehova ka diplastiki o ntate ko ba kopela mohau Jehova gobane bana ba kele Jehova dithithifatsing o bana ba kgelebile ke tea bolosi morena modimo wa ka ba kentse ke otlhoka tsebo Jehova ba bangwe ba kentse ko gore ba tla utlwa nthwena e jwang ba bangwe ba kentse ke yona metswalle Jehova o ntate re ba kopela bophelo morena modimo wa ka go wena ntate wa ka ke gotle Jehova ke re ga ke tsamaye ko kena ntate ke kena ka gare o dipetlele tsa gago mo o robetseng batho teng Jehova ba opelwang bosigo le motshegare Jehova ke re ntate re ba kopela pholo ntate romelang elo ile gago ntate le o ba sedilwang ntate ke ntse ke beya le bona ba kulang ba tsamaya Jehova ke beya le bona ba kulelang magaeng morena modimo wa ka gotle ntate ke re ga ke tsamaye ko kena ka gare o ditšhankana tsa gago gona mo keneng bana ba batho morena modimo wa ka ba keneng ka diketseleletso Jehova ka melelate o ba sa eetsang ntate wa ka ke re ntate ko etse gore monana o ba supe o ba pholose Jehova re masedi ba tsamaye ba ile go phela le ba malapa a bona morena modimo wa ka ke gotle ke re ba o kena ka gare o malapa Jehova re masedi ona malapa a ileng a latlhelelwa Jehova ka tsela ya lefu Jehova mo tsenene e tlabileng morena modimo wa ka ke re Jehova wena o modimo wa dipelo morena modimo tsa mofodisa dipelo Jehova tsa mo fodisa dipelo tse lemetseng morana modimo wa ka ke gotle Jehova ba na setshediswa sebele ntate a tlotswa ka gae ka mosong Jehova ga ke tsamaye morana modimo wa ka ko kena ntate wa ka ko kena ka gare dipetleletsa ko kena ka gare dikereke tsa gago Jehova gona mo o kopanetseng batho ba gago Jehova ba o rapelang morana modimo wa ka ntate ba fe maatla ba fe tisetso thapelong Jehova o tsamaye o tsholela maya wa lerato Jehova ka gare o dipelo ona moya o galalelang ntate le ona moya wa kgotso Jehova le moya wa boikokobetso morena modimo wa ka mabitsong a mararo ntate la ntate la mora le la moya o galalelang kate mo ke sa fitlhang teng Jehova ko wena ya tsebang Jehova amen amen amen.
1: O modimo ntate modimo ga modimo a lang Jehova o seng ga letsatsi kereste re isa ditanki di diteboa modimo ga se ka botlhale kapa tsebo ya rona Jehova le mogau wa gago modimo o go tsositseng Jehova le bone la bophela ntse le tswa le konkela modimo ba bang Jehova re gobetse ka tsona tate a maatla empa Jehova bile ntse re tswa ka tsona empa ka lebaka Jehova modimo o modimo wa utlwa modimo o bonang Jehova kereste a lokileng wena o kene ka gara sefifo o keng Jehova ka gara meego ya rona ko wena fela ntate a mosa ya ka re tlhobileng a re ntsha ka ga tsona jale re mema boteng ba gago bo tlo utlwagala modimo ebile bo bonagale kena dipetlele ntate a mosa bateng batho ba gago kereste ba utlwileng botlhoko ba ba modimo ba bang Jehova ba dumaela ba bang Jehova ntate a mosa se re boile se fela o fedile ke letlonolo anthe wena Jehova modimo o emetse fela ntate a mosa ore Jehova rona batho Jehova re fele tshepo e re wena ga o so fitlha Jehova mo phahamise ka lerepola gao le legolo kadima ntate a maatla ka ga malapa kereste batho ba gago ba ba modimo ga ba sebetse mesebetsi ga eo ba bangwe bana ntate a mosa ba tsama mo ba ratang teng phamisa letswao la gago modimo meego ya rona kereste e keleketla bosile motsheare re utlwe kereste o ba re a rapela kadima maponisa kadima dinese kadima kereste nkileng le batlabolla batho ba gago ba ditlolo tsa melao morana modimo a ka phamisa o ba lwanele ntate a maatla o ba lefatshe la rona le a kula ntate a maatla motho o tswile botho go tlisa motho morana modimo a ka kereste a khutla Kriste nkile motho a mo tsana khutla ya tsama seka Jehova le khanya le lesedi tsa motiela gare le gona le sedile le ke le kene dikolo Jehova le lukise bana ba runa mo ba tsama ile ba lahle akeng kana le ka haga di kreke tsa ba runa Kriste nkile mo le ratjo selili sio mo ana mtimo ka re a popa ba ba re tsaka tsa ho apara re tsaka tsa ho tsha empa ku ena fela mtimo ya to sane motho di tweleng Kriste nkile ku ena fela Kriste ya to sa motho le tjotjo bolo mo ga mtimo ka Jehova re a pese o go re a pese Kriste di tjeni bile tsa re khaga le tsa empa Jehova mtimo ka ha o le tje ha o le tje
2: Rapela motho man.
1: Ha wena so sebe di tsa motimo, a bana di khutsisi ke Jesu. Tsena di ngharabetsa, mo gana mtimo ka tjadima, popo yohle. Ya di akatsa hao, o tseba di piri, o tseba makunutu, o tseba tsere di hoka, o tseba di tjaba tebelo tsa rona. Ba ba nja ho fa mtimo, ba ba ka me sebe tsa matsoho, di tifke di kreste, di bile sebe le di diputsa. Empa wena mudimo o mudimo wa dinako tsa hao dikitsa hao Kriste nkile di tsosa le mobabi ha sa o kanetse le bitleng phamisa ditsoho mo ga ena lwana Jehova mudimo re lwanela Kriste nkile Jehova ba ba di lomo di tieng ka pula maso ona Jehova mudimo wa ka di lebele pepela hore re kene mudimo empa wena Kriste o tla lwanela re lwanela le shabo ya letsatsi o ya le beke ba ba mosebetsi ya matsoho Kriste a lokileng ba etetswe ke dinyewe wena wa kgente kgolo Jehova mdimo wa ka ba kenya ka gagareka ya mohau ba bang ba ya dikotho ba emele modimo gobane Jehova ba bang ga ba ditsebe tsotlhe modimo empa ke diketseletso re tlose melomong ya batho re tlose morena mdimo wa ka melomong ya batho modimo ba ba ga re sa fela melomong ya batho modimo dikwane di batana melomo ya di batana modimo le ge kola gao Kriste le tadime le ntate molotsi le bontate botlhe motlhobong ba ka ga studio sa le kwa FM morena mdimo a ka re tshireletse go kena le go tswa go sane bana ba dikolo ba ya kena dikolong tsa mello kena ka ga dikoloi tsa mello tse nkang popo ya diatla tsa gago le bana ba dikolo modimo Jehova ba bang Kriste morena mdimo a ka ba sana maatla ebile ba feletswe ke tshepo ba tshwana le motho a kile age le fele mo ke tsamayang go latlha ba bangata empa wena o tsebe ya o tsamaisang ke Jesu modimo wa kgotso a yo re tlatsa ka maatla ka Kriste morena amen
0: tato ya e tswere fatsheng re le ka e tswere godimo o re tshwagele melato ya rona o seke wa re isa melekong mpa wa lwanele o ye mobe gobane mmuso kwa ga o le maatla le kganya ga o sa feleng go modimo ntate modimo moga modimo moya o galalela sedi la ditšhaba Jehova ya galalela noseng wa letsatsi la kajeno ge leboa bogolo le bophaba gago ga o ke tsositse bogokong ba lefu bo re neng re sa tsebo ga re galeile go tsalang ka godimo ditlhogo tsa gona o galalela ga o ya tshwanang le wena ka galalelo o modimo ya sa tlholweng ke leto ge a o mema le letsatsing la kajeno seabi sa matlhoonolo ka letsatsi le legolo letsatsi la sabata re a o hele Jehova a galalela o tlo re fe maatla mabalo a o loka e tla re tsotlhe tse re sitang mabale re tla re di be matsong a gago e be wena ya tla re imolola mabale re palamise matlhobo o re seka ka diatla ka mehla le ka matsatsi re tsebo o sebeletsa phathato o tlo phethe ya gago fela o tlo seka phethe ya thato ya motho mabale ao maatla otlhe ga o mema ka go matlwa dikokelo ka o mema Jehova ya halalelang lefatsheng la gago le kulang ka o mema Jehova ya halalelang iponagatse Jehova go bana ba gago ba tsamayang ka diplastiki
3: ba seng ba phela fela ga o ya tshwana le wena ka galalelo mabale ga mfe maatla ka metlhala ka matsatsi o tlo go fe tumelo ya nnete ya sebele ga se bo sebeletsa mabale a galalelang ge bea botlhe ba setilwe jehofa maatla botlhe ge tla ge bee le bana bago ba itsamaelang fela tsotlhe ge di bea matsong a go mabale a galalelang e tlebe wena fela ya tla go sutisetsa makhubu mabale a galalelang tsotlhe ge kopa re tshepile ge ntse re kopa tshwarelo gobane go fosetsa ka go sheba go fosetsa ka go bua go fosetsa le ka go nagana empa wena modimo o sa phetseng ga uela o ntse o na le gona ka metlhala ka matsatsi lebitso nna ntate lelamoga lelamoya o galalelang ka keresete morena ka keresete morena ka keresete morena ya re fang dijo ya re fang diaparo ka lebitso lena ka etsa tsotlhe ka keresete morena amen
4: amen nkgono mpati ke eme ka thapelo ya leqheku officer smith ke eme ka thapelo ya mosebetsi mmogo
5: ntate modimo morago modimo moya o galalelang go modimo ntate go modimo morago modimo moya o galalelang tate re a leboa go senga ka sekulena jehofa re leboa go tsoba modimo wa matlhotlhe ga se ka botlhale ebile ga se ka tsebo ya ka jehofa mabaledi wa go loka re phamisa matsogo jehofa ke re ke ya leboa mabaledi ke ya leboa senatla sa legodimo modimo ya galalelang ke isa tlhonopho le tlotlwa go wena modimo ya bosa modimo ya maatla tate re apese ka maatla modimo ya bosa modimo ya galalelang oba ko wena moetsi ebile ko wena moetsi o leng mabaledi wa go loka ke a iteboela go senga ka jeko lena go tsoga jehofa mabaledi tate re ka lebala jwang madi a konyana a tsholetsweng sefapanong jehofa modimo ya maatla a tsholelwa rona batho ba isa dibe jehofa modimo ya maatla otlhe batho ba tswaletsweng sebeng jehofa modimo ya galalelang tate ke ikete ga ikatametsa go wena o senga ka jeko lena bogena modimo ya maatla otlhe ke itiela pela bonamele ba maoto ago mabaledi go loka ke re ke a leboa jehofa o tsewa mogena tate gaola jehofa modimo ya galalelang mogagaba a fasitsweng jehofa modimo ya maatla otlhe kata jehofa modimo ya maatla otlhe mekoti e sekilweng jehofa modimo ya maatla otlhe bula menyako e kwetsweng jehofa mabaledi wa goloka modimo ya maatla fasolola mafito a fasitsweng morena modimo ya maatla otlhe ge isekganyeng jehofa mabaledi wa goloka ge bone kganya le lesedi la gago jehofa mabaledi modimo ya maatla tete gaola magaba jehofa modimo ya maatla otlhe a thibiweng ke badirale ba bolotsana mogena modimo ya lang tlasa maphelo a rona jehofa modimo ya maatla otlhe mabaledi ge ka lebala jwang jehofa modimo ya maatla otlhe bana ba ithobalelang diterateng morena modimo ya maatla otlhe ge ka lebala jwang bana ba tlhokang mesebetsi ya matsogo jehofa modimo ya maatla bula modimo ya maatla otlhe modimo ya galalelang ga kitso jalo ga ko o laelempa ke ya kopa mabaledi wa goloka modimo ya maatla otlheng thata gaola jehofa modimo ya galalelang le ba ntseng ba nagana go nka maphelo a bona morena modimo ya maatla otlheng thata gaola dithapo tse ba di tshwereng jehofa modimo ya maatla otlhe qhala meriana e ba e tshwereng jehofa mabaledi wa goloka modimo ya maatla o e qhale jehofa ba seke ba tlhola ba eetsa ntho jehofa modimo ya maatla otlheng thata galema jehofa modimo ya lang go senga ka jeko lena mogena modimo ya maatla otlhe le ga e ka ba ko boseng le ga e ba ko ska go tsane jehofa modimo ya maatla otlhe thate galemele jehofa bua le maikutlo a bona mogena modimo ya maatla gobane jehofa ba bangwe ba leka go oketsa maphelo a bona jehofa modimo ya maatleng ba ba sa kgone jehofa modimo ya galalelang ba bona go ba betere banke maphelo a bona mogena modimo ya galalelang ntate ke a leboga ka lebitso le maatla la mogena jesu kereste yena ile ga ratela lefu a re sitiela bophelo bo sa feleng mabitsong a magago lebitsong la ntate lena mogalela mae o lalelang amen manne ditšhabalala zone great
4: a ke leboe selena o ga tšhabalala

tsebang Jehova ditabatabelo tsa dipelo tsa rona. Modimo wa khotso ke wena o tsebang maima e re philang ka hona. Ntate Modimo ke wena o tsebang di siki tse ka hare ho mmele ya rona Jehova theoa. Ntate Modimo di tsebetsa ha ho di a thibana hore di utlwe meho ya rona senatla sa lehodimo. Ntate Modimo ke ao mema ho seng ha ka tsheno Modimo wa ka ya lokileng. Ha re bone boroko bosiu le motsheare Modimo hobane mmele e ya baba senatla sa lehodimo. Ntate Modimo ka pidisi ya hao ya bophelo Jehova theoa. Ntate Modimo o tlo ama fela moo mahloko a le teng Modimo wa ka ya lokileng. Ke rapella batho ba dipetlele motsotsong wa hona jwale Modimo ba phelang ka di-issue Modimo wa ka ya lokileng. Ba bang ke ba kulang ba ntse ba tsamaya Modimo wa ka ya lokileng. Ba bang Modimo wa ka dikelello ha di hantle Modimo wa ka ya lokileng. Jehova theola moya wa hao o halalelang pholo ke kopa ho wena Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo re dula re balabala meya ya rona ha ena phumulo senatla sa lehodimo. Jehova re dula re le ho thasena le sane Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo ke ao mema motsotsong wa hona jwale theoa Jehova Modimo o tlo kene ka hare ho morero ya rona. Ko hwehla ka letsoho la moya hobane ko tshepile Jehova. Ke a tseba o Modimo ya utlwang ebile o Modimo ya sa kgetheng tshobotsi. Modimo wa ka ya lokileng kena ka hare ho studio sa rona Modimo wa ka. Taka ka madi a konyana Jehova Modimo ya lokileng. Ntate Modimo motsotsong wa hona jwale etsa tsela mo e sa etsahaleng. Bula menya.

0: ke a o mema mo mamedi e mong le e mong ya mametseng hona jwale modimo wa ka ya lokile mo etsetse ka hore le ka hore sena tlasa le godimo ntate modimo ke rapella bana ba rona panyolosang batheo sa modimo wa ka ya lokileng ke a ba beya wena sena tlasa le godimo ntate modimo kena ka hare ho bona modimo ba pate le meya e mebe e bolotsana e fokaelang Jehova ba pate tlasa le wa fila hao modimo wa ka ya lokileng lefatshe lena ha lena modimo wa ka ya lokileng ha lena taba hore le etsa mang eng modimo wa ka ya lokileng ntate modimo ke a o rapela gobane ko o tshepile theoa Jehova motsotsong wa gona jwale re apese ka maatla ge le bomme apesa bontate ka maatla modimo wa ka gagolo ba bitsang lebitso la gago thapelo ya rona ga e se ka ba thapelo ya boikaketsi sena tlasa le godimo Jehova re utlwele bohloko Kreste re gauhele morena re gauhele motsotsong wa gona jwale ko rapetse Jehova modimo wa ka ya lokileng kuona mohlanka wa gago Jehova o tsoga ka meso modimo wa ka Jehova gore a tlo bana le rona re tlo kopanela thapelo modimo wa ka ntate modimo mo apese ka maatla mofe seo a se tlhokang Jehova modimo wa ka ya lokileng ntate modimo ko rapetse etsa tsela mo e sa etsagaleng make tsela mo e leng seo modimo wa ka ya lokileng remove all the curses gona jwale ka lebitso la Kreste morena remove all the curses upon our financial life gona jwale ka lebitso la Kreste morena remove all the curses upon our love life gona jwale ka lebitso la Kreste morena modimo wa ka satane hana maatla hodima maphelo a rona re a mo hatikela gona jwale satane hana maatla modimo wa ka ke a o kopa ke a o rapela ga ke bolaele sena tlasa le godimo mabitsong a magago lebitso ke la ntate lebitso ke la mora lebitso ke la moya o halalelang we thank you Lord we thank you Jesus ka lebitso la Kreste morena amen Jeffrey Smith Belea
1: amen
2: re ke tsena

0: ka mora mona vanyiwe ke kopa o nyolowe
1: ho modimo ntate le modimo morale modimo o halelelela ho tsena letsatsi morena le modimo wa rona ra le bua ntate a matla hohle o rubetse le rona modimo wa ka wa re tsosa ntate ha o le jwale ntate a mosamare ra le bua ntate ha o ya tshwana le wena Jehova lefatshe lohle le tletse kganya le galalelo ya gago modimo wa ka ka letsatsi la go le legolo ntate tsatsi le kgetile a re matsatsi o ile a re fa molao re ka sebetsa ka matsatsi otlhe empa la bosupa ona ke la phomola Jehova modimo wa gago ntate a mosama gore a rapela o sa letsatsi la ka jeno re rapela lefatshe la rona morena le modimo wa rona lefatshe la rona modimo wa ka le tletseng dintwa le tletseng dipolaone morena le modimo re re modimo wa ka tsholela moya wa gago moya nnete wa tšhiseo o kenye lerato modimo wa ka le ona kutlwano modimo wa ka dintwa di fele morena le modimo le ona tlhomphano morena le modimo wa rona le ona kutlwele botlhoko morena le modimo wa rona tle dula malemeng a rona modimo wa ka re rute thapelo modimo ka mehla le matsatsi o tsamaye le rona modimo wa ka mererong yotlhe re etsa morena le modimo wa ka kena modimo wa ka kara dikolo modimo wa ka fedise dintwa le matshwenyo bana modimo wa ka ba tlhompe matitšhere morena le modimo wa ka e be kutlwane morena le modimo modimo le modimo wa ka tsholela moya wa gago ntate wa nnete wa lerato kreste kena ka ra malapa modimo wa ka fedisa dintwa le meferefere ntate kena ka ra dipetlele ba teng bana bao ba kula morena le modimo le ka ra matlo ba teng bana bao ba imetsweng ke matlhoko ntate kena ka ra dipetlele mo batho ba ba gaolwang maoto difamily tsa rona modimo wa ka di ka ra dipetlele ba imetswe ke matlhoko ntate romela manyolo ya dipodiso kreste ya lokileng kena ka ra malapa modimo wa ka batho ba tlhokang mesebetsi modimo re oeletsa wena ka mehla morena le modimo wa ka ba fe dijo diaparo kreste a matla otlhe re utlwele botlhoko ntate a mosa ya mogao o re utlwele botlhoko kreste bane re bana ba gago re opiwe ko wena ntate ya mosa ya mogao kena ka ra matlo a maqheku modimo ba teng maqheku a modimo a kula le ona imetswe ntate bao bana ba bona ba sa ba tlhokomele morena le modimo ba bangwe ba ba isitse dihomong ka baka la o tlhoka rona ba sala le bo mang ba bangwe ba isitswe fela modimo a ka ba latlhwe mona ba tšheke le ba tšheka ntate re ntse re re modimo a ka le ka gara dihomo tseno batho ba ba tlhokomelang ntate ba fe lerato morena le modimo wa ka le ona gore ba ba gauile kreste gobane le bona maqheko a modimo a imetswe kreste a matla gotlhe modimo re a ome makreste a matla gotlhe re utlwele botlhoko ka o fela ka gotlwe tse nne tsa lefatshe re tshireletse morena le modimo wa ka dintho dingata modimo wa ka tse re imetseng tate a mosamao empa re goeletsa wena modimo wa ka wa re utlwa wane o itsereng ke mathata a rona otlhe re a latlhele go wena modimo re tswileng tate kona motlhanka wa gago modimo wa ka tetse moroko bae modimo gore modimo wa ka re tlolela re wena ntate re oeletse wena morena le modimo wa ka le ena ntse re modimo wa ka mofe bophelo a mo le balapa la gae le ona matlhono re motshireletse o ba babe ba bolotsana modimo ke kopa wena ka mehla modimo wa ka le nna modimo wa ka ntse ke kopela maatla o nkapese ka ona modimo a mosamao o nkutlwile botlhoko a mo le ba lelapa la ka modimo wa ka o ba tshireletsa mo le ba leloko la ka modimo wa ka o ba tshireletse meeng e mebe e bolotsana modimo wa ka rona petse ka lebitso le letle e leng la morena Jesu Kreste ya mosa ya mogao ke mamothibedi a re leboge modimo wa rona ao bokotlhe hai Jesus ga o ya tshwana le wena Jehova mao ao re apare ka mehla le matsatsi re a leboga ntate wa ka amen
0: me maphelo
2: Alpha le Omega kala letetelo modimo o teng o tla dula o le teng ka dinako tsotlhe tetelo o seng ra leboga ntate re re wa galalela wa halalela Jehova wa makuta lefatshe lotlhe le jetse ka galalelo ya gago ntate re o seng re tlhoka re kolao le seke la re feta le seke la re furalela ditsietseng le bothatsi modimo wa ka o be re rona ntate ya maatla gotlhe o seng wa letsatsi la kajeno ke a rapela modimo ke rapelela bana ba rona dikolo ke rapelela bullying modimo ntate ke re golekane golekane ka bullying dikolo modimo ga bana bana jwale go na le ngwana ntseng a ipotsa gore e be o sane ke a ya sekolong ka pohake bana ba tshwere ke matswalo ntate wa ka ya matla ohle o na le ntse mangola ba matric modimo wa ka ba fe bohlale o ba hlole le boyengobi ntate wa ka ya lokileng go seng wa letsatsi la kajeno ke gapeditsa le bona bana ba sebediswang ke Satane ka dithethefatsi modimo wa ka go sebedisa bana ba rona ka dithethefatsi ntate o lekane go lekane modimo re ipotsile thaba go lekane tatsi ya ka ya maatla otlhe malapeng a rona kena fena dipelong tse batlang modimo o di tukise ka lerato tate ya maatla otlhe go seng wa letsatsi kena dipetlele moo bana ba bo rona ba ntseng ba re isu ba ntseng ba re lefulela e ka kgona ke le mamelle tate wa ka ya maatla otlhe kena ka ro malapa a hlakoeng go seng wa letsatsi la kajeno ba lo bua le ntse le leng fela ba re it is well with my soul go na le bana ba bo rona modimo wa ka ba emisitseng ditente tsa go gopola kgwedi ya abili letsatsi la kajeno modimo e ba le bona batadime modimo batadime ka lereko lao modimo wa ka o rekela pense le bona batshwari ba mekete eo ntate wa ka ya maatla otlhe go rapetse modimo go rapetse senatlha sa le godimo re ga oela ntate o re utlwele bosoko wena modimo ya ga lwanelang dintweng tse re sa di boneng dintweng tse re sa di utlweng empa wana wa re tlholela modimo ke a leboa modimo wa ka ka Kereste morena amen.

0: khoboshiane ya holoka lifika la mengwaha mudimo ya tsepahetseng mudimo ya utlwa mbohloko mudimo ya lerato mudimo ya lereko ke nako thuntsa mafube re lebeletse ka tlhoko go ela ga metšhaedi ke o seng ga letsatsi ga manyeloi a nka diripoto a di beya tlase o bonamelo ba maoto wa gago ke tsena thapelo tsa bana ba gago tse theoileng mesong ya letsatsi mabaledi wa maphelo ga di tlo fitlha segalalelong sa gago ga di tlo fumana dikarabo tsa bophelo ga di tlo fumana senatla sa legodimo dikarabo tse tlisang tshepo maphelong a bona wena alfa le omega ya maphelo a rona re ao mema konyana ka re o lenaneo lena nka taolo theo wa moya o halalelang dula le rona gobane re ao tlhoka letsatsi se le diketse bang ba rona e re dikeletse tseleng ga re nyoloa re tla studio bang ba rona e re dikeletse tseleng ga re ya re lebile mesebetsing ya matso bang ba rona tsatsi lena le diketse ga re ya re shabile ka romalapa ao re beileng gore re be badisa ba ona mabaledi wa maphelo re o mema ke yone re utlwele bohloko lebaka ke gobane ga o le teng ga o le teng ga re tlhoke tsebo ya ntho tsotlhe konyana wena o re lekane konyana makheku wa rona moriri o moputswa batho ba re rutileng tata rona ya magodimong re a ba atametsa mesong ya letsatsi tsamao kena manonyeletsong a mmele ya bona tsamao lo sirila mabaledi wa maphelo mmele ya bona e ba jwang konyana re a ba atametsa ba bang ba bona ke batho ba hlekefetswang ke mopo wa diatla tsa gago ba bang ba bona mabaledi wa maphelo lefatshe a le sa re letho ka bona re a ba atametsa maqheku le maqhekwana a rona mesong ya letsatsi tsamao dula konyana ka ro mmele ya bona kreste dula hle ka ro malapa a di-home mo ba dutseng teng tlhekefetso e tsamayeng le gole le bona kenya karo o bana ba bona moya wa kgopolo wa ore ke mme wa ka ke ntate wa ka karo ditlogolo le ditlogolwana tsa bona mabaledi wa maphelo kenya moya wa tshisego ba lo tseba gore batho bana ke difate tsa ba kgepoileng go tsona re atametsa bana ba rona ba dikolo ba tla kena ditlhatlhobong tsa bona lejwe la thuso Ebenezer tsamaya le bona hle tsafnate painike mophutulle wa tsepatilweng tsa mohlaka ditsela tsa motlosa dibatana tsa efesa mo ba lo tsamaya teng. Mabaledi wa maphelo malapeng a rona, o Alpha o Omega, iponatse hle, iponatse kare o dikereke tsa rona, o Emanuele o lefika la mengwaga, tshepo ya dilemo tse fetileng. Re a o mema senatla sa legodimo, ga se ka mehoo e metelele o ka utlwang thapelo tsa rona. Bang ba rona re hlonolofetse ke mesebetsi ya matsogo, re boloke, re baballe. Bang ba rona ha letsatsi le tšhaba, re ipotsa gore na re nka eng re e kopanya leng, empa mohau wa hao o sa dutse maphelong a rona. Ka hona re a leboa senatla sa legodimo, o tlo re gantshetse tsela, o re bulele ditsela ka Kriste morena wa rona. Ka Kriste morena wa rona. Amen.
1: The heart of the cast.

0: ke a tshebeletsong le wena le bana ba ka re thabile le rorisang le ngwaneso le bohang le bataung le bahlakwana kaofela ke Pulane o hamangana. Kolonele ngihamba nawe ukuya emthandazweni Mashiya from Lakeside.
1: Ke a le wena tshebeletso moruti wa ka le ba leloko la ka ba sepetlele ba kulang ke re Modimo a ba fodisehle Modimo a ba hauhele ke a le bana ba ka kaofela le ba leloko la ka ntate wa ka ke mamthibidi ka zone 3 amen Modimo a re na o

0: ka tshebeletsong le baatsha bedi khutlong tse nne tsa lefatshe amen ha ipulela ke ma o ke madlamene ka khonpa
1: ya khosela ya motlalala ya motlalala
0: ntate mhlala ka zone 10 ke a leboha motswadi wa ka ka morana go etelele motho wa teng ha keta hore Rock of Ages aba khutlare remember me masesi ke a leboa mama tlale ke a le bana ba ka le family ya ka ya ha matlaletsa matsiditso ka phase 4 ai morena ha ntse o fa ba bang le nna o tlong gopole hle
2: Pela ntate molotsi ha kutumediso sentsha bonya letsatsi ntate wa ka ke qala le ho kena ke a le wena tshebeletsong ke le zimbele ka poloko amen
0: amen morning ntate molotsi ke a le wena tshebeletsong le lelapa la mpho mapela ka

bathong ha re amoheleng papi ditlou kona tswang morning ka le kwa le ba mamedi ba le kwa ke a lwana tsebeletsong ke a leboa papi enjimsiya ka zompeten ke na ke na hane molaetsa wa hao wa 1 second ke na na ke phoso ke kena le bana ba ka tsebeletsong tate molutsi le mme matakatso ka le thabong o ke mme matakatso ka le thabong e yaman

Na Mosia ka zone 13 voice note ya hao ha utlwahale. Ha utlwahale voice note ya hao wena ka mo NG wa Mosia. Motho wa teng ha ke taba sa re

0: ke batlile go kwalla ka ntle
1: ka te mudutsi go le mamtena me ya Tony mamtena o ya le na tsebele tsone stone sa ha ka mona ka me ya Tony thank you papa
0: are le bo mami ka sosolo ke a le bo akere

0: maoba ke ne ke kulela ka tlung ho bua motho maoba ke ne ke kulela hospital ho bua motho empa mo ha wona wa navigate ka campus ya le hodimo wa locate mo ke leng teng ke ka ona mesonya letsatsi ka mora pholo ya ka ke bua montuaring ke seo ke leng sona ke mo ha wona man wa tseba bana ba itse ha o no bona 2026 a ke re mara o e bone wa tseba lebaka ko baneng mo ha wona a ke re maoba mo ne re isa bana ba rona di-campaign tsa matric ebile ba songwa ke ba bang ka baka la seemo tsa malapa a rona empa ba kgonne o finyelela teng lebaka ke obane mohau ona man ha o so bone mohau wa modimo ha o so bone letho ha o kgathaletsee gore na o tsamaya kae tsa mo botsameagare ngwana a tobane le lefu sehleketleteng le hwata teng moo dijo di leng tsa fela teng wa mo locata mohau wa modimo wa ba le ehena a ba bua mantswe a reng ke seo ke leng sona ka baka la mohau ona wa bona ke taniele ka ro le menana ditau se ba ketile ka ena le lefatshe le ketile mohau ona wa mo fitlhela mame ka ro se bopisa mollo mo o no kene batho teng hei mohau wa modimo wa fitlha mane o ka nna lla ka jeno empa hosane thabo e teng ho wena mohau ona tsa mo botsa mosadi wa mohlolohadi ya hodisitseng bana a le mong kajeno lena o bua mantswe a reng ke seo ke leng sona ka baka la mohau ona wa modimo
1: moshe a re ha e ka ba ke bone mohau ho wena Jehova
0: hey, yeah,
1: o tle o ntsebise le ditsela tsa hao ke tle ke o tsebe ke fela ke bone mohau ho wena matsatsing a hona jwale re se re na le lepetso le reng ha batho ba re dumedisa re re ke ka
0: mohau
1: ruri lehlolo
0: la mohau
1: di ntse di ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela mohau wa modimo ke kwetsa ke o fe molomo
0: o ka o bolelang
1: nna e sale o mphitlhela
0: kemaefela
1: a gare a thola mohau le sabasabeng la thota sara a thola mohau
0: ka
1: moranako e telele a tlhoka legabunyane rahaba mosadi wa seoto a thola mohau ka gore a pate dihlwela shadraka meshaka le abednego ba thola mohau ka hare ho sebopi sa mollo mosadi ya neng a tshwere ke botlhoko ba phallo ya madi a lekile tsohle a ama kolo ya Jesu a thola mohau Bartimea wa sefofu a thola mohau sisinyi sefapano
0: sa thola mohau
1: mohau o o re lekane bohle ha re ke ra bua ka mohau re ka bua letsatsi kaofela hobane mohau wa modimo ke kwetsa mohau wa modimo okekebe wa ba re lebala Mefibosete a thola mohau le ha atsiba ane are o holofetse empa a hauhelwa a thola a dutsi tafuleng
0: le barre
1: ka fita
0: ai mohau ona
2: khotso khotso khatala kasi a o ane so bua ka ntho kholo mohau ona ba re ba relocate batho ba fumane mohau ke batho ba tsebang gore mohau ona ba fitlhetse ba maketse fela
0: moyaman
2: ke mamaruri ka vaton pactown motho kwa jehofa ke tlo mamela go fitlhela lenaneo la gao le felela moruti wa ka
0: o seng gona taba taba ke mohau
3: mohau ona ha

e dula hantle metsotsong e meraro o ya horenyane ya botshelela e re go bolelle go fespiri e re go fespiri sa motho ya thotse mohau motho ya thotse mohau ha mohau ona ha mohau o so mofihletse mina thoko o le lemeng la hae motho ya jwalo o na le mina thoko a o binang mina thoko ona

0: o tsamaye hantle moruti wa ka. Ke mamutena re boele go kopane gape beketlang ka Sontaga. 3 o'clock ntate Moritz mamutena o na le wena ka o tapontshotso. Ke ngwaga o dule o ntse go fitlhela ka nako tsotlhe o re aparela. Ke a leboga ntate Moritz ke mamutena ga re kopane beketlang ntate ka Sontaga moruti wa ka. Thank you, Papa.
1: Ke le boe. PD. Ke papi ditlo, ke papa Delta. Papi ditlo, ka Roy Stein.

Ariane. Ke jo ngwaneso o theoa moya o halalelang o lla o sa chapua ke dumelana le wena mogolo thakane o sa gel ka tata ke a o bona mm ke a o bona wena double m ngwana mokati a re moya o ingwele re hloka wena ke mema motaung ka polokeng ka puloko ntse ke na le wena matshediso ka faithful ke a leboa masmith haeba o qala o mamela lenane o lena mesong re etsa tjena mesong mesong re etsa tjena ke tla utlwisana ke atla bishop ga le ko emetse ke batla go utlwisa go na mesong re etsa jwang mesong ai e go na le ntho e ngata e etsagalang mo ke atla bishop go na le ntho e ngata e etsagalang mesong mo ga e ba o qala go mamelela mesong gona re etsa

bana ba o ba khethe mema motaung ka puloko re a le boa hle ntate molutsi God bless you ke ntate mokwena ke berente ka lebitso re hola

lebaka la Jonathan ntatao ke busetse ho wena le masimo ohle a ntatao Saule wena o tla ne o je dijo tafoleng ya ka kamehla ibile mashibo setse o khumama are mohlanka wa hao king ha o tadimile ntsa e shweleng jalo ka ha ke le yona na ntate ke lentsola hao le ya phela modimo lo seng bua ka lona re mametse o modimo ya nan le matla o re bulukile buleleleng ba selemo tswela pele o re boloke ho fithlela pheletsong ya so modimo re a tshepa re a halaletsa re a dumela jwalo ka modimo re dumela matla a lentswela hao hore le sebetse lo seng ka lebitso la hao lena le matla ntate re a bonga mabitsong a hao a mararo a bokwang ka o sa feleng amen mamedi ntumelle hle paliena ya mashibo fete ke leke ukuyicaphuna kancane Biblia ka ha ke bala irita fita abotsa

0: Yaradutsi Lodiba Mefibosete ka lebaka la o lemala. Yaba Dafita o bua a le Jerusalem. Ha ke tsebe Lodiba e o leng ho yona o seng. Empa lebitso la hao ho bua ka lona Jerusalem. Bibele re tafita a re alatwe. Amuisa Jerusalem. Lodiba e o iphumanang o le ka ho yona. Ho bua ka wena Jerusalem. Taba ko rona le batho ba buang ka bofokodi ba hao. Empa lebitso la hao le a bua ka lona Jerusalem. Ha wa lebalwa hle. Hona le a reng na Lodiba ya ka ha e monate. Boleleleng ba selemo ke le ka Lodiba. Ke itshela ka dikgapa. Ho sentho e loka. Sika la hlatshepo. Lebitso la hao. Ho a bua hala ka lona Jerusalem. A ke tsebe bo fokodi. Bo reng ke na le bona. Dafit a se ke batla ho bua kapa ho tseba hore o holofetse jwang. Nako ya mohau ha e fitlha, ha e batla ho tseba ho holofala ha hao. Hore mohlomong o holofetse ka baka la maemo kapa diqholotso. Empa Bibele e re a romela hore a late. Ntate o seng hona le Lodiba e o re dutseng ho yona. E tsejwang ke batho. E o e reng ha mabitso a rona a bua hala Jerusalema. Ba re bitse ka bofokodi ba rona. Modimo re hopole. Lodiba e o re leng ho yona. Ba bang morena ke bana ba rona. Ha isale ba qeta sekolo ha ona ntho e hlaha. Mabitso a bona ha ke a bua hale Jerusalem. O modimo o na le matla. O re lentsweng la hao. Jwalo ka lehodimo le phametse lefatshe. Ho jwalo le ditsela tsa hao. Ntate, a mabitso a rona a ke a bua hale Jerusalem. Ho sa kgathaletsehe bofokodi beo re leng ho bona. Ho sa kgathaletsehe tsela eo re se re le ka yona ka baka la leeto. Empa romela hle morena hore re latwe Lodiba hobane o na le ntho e ntjha e o batlang ho e qala ka maphelo a rona. Mamedi hoseng ha ke tsebe ke kopana le wena o le ka hare ho Lodiba e feng. Mamela hle. Tshepo e sa le teng. Modimo wa dikarabo o ntse a le teng. modimo ya maka ohle o ntse a le teng modimo e o le hlola hai le bonang o ntse a le teng modimo e o tsebetsa hai di sa thibanang o ntse a le teng ho a bua ka wena Jerusalem hona le batho ba ka fanang ka bopaki se ba keng sena ba ulatua lo di ba ba bua mantswa reng ke ne ke se ke dutse lo di ba ka baka la o holofala mohlomong ye mong o holofaletswe ke lenyalo o mong o holofaletswe ke bana Impa mabitso a bana ile a bitso a Jerusalem. Bala twa lodi ba. Ntate lo seng re thusi. A mabitso a rona. A bitso di bakeng tse o re song o kene ho tsona. Re hopolele ntate. Lentswe la gao le re o modimo wa mehopolo o re re mehopolong ya gao re hopolele loseng o modimo ya nang le maaka o re utlwa dinako tsotlhe wena ga o fetowe O se tshabelo o lefika. O matla mo matla felang teng. Ntate a mabitso a rona a bitswe Jerusalem. A mabitso a bana ba rona a bitswe Jerusalem. Ho sa kgatheletse bofokodi. Empa re hloka o bona mohawa mohawa hao o sa eng ka tshobotsi mohawa hao modimo o sa eng ka o re re tswa malapeng a jo modimo re o tsa Nomoro ya ka mahala ke 016-421-1439. Kapa WhatsApp ya ka e sa founelweng. E leng 078-585-9531. Buleleleng ba selemo ha ke tsebe lodi ba e o leng ka ro yona le kwa dumela
1: le ka nna ke kgolo bua mantse a mata re tsena ka teng le dimela re go potsa ka lodi ba gore lodi ba mo go di go shuma ke e ne se se ba ka tsene monate e ne le se ba ka tsene se ho hi teng ha mo rena da tsita aba ta bo tsa ha ona internet sa mo ha u la pen la sa u le ya le go sa tsira o re go fete o mong ya ho le tsetse mo sa ba ke condition ya motho mo sa ba ke o tlo go na o tshwetse mara yena a bua go tsanta no tsetse e monyana go bona mo nyenye fatse e monyana jena a ho le tsetse a ke mo ha u wa ntse go di mo tsitse le favor of the lord ha tsitse ya re apara ai tsikile a ba go tswela o ma em ha tsikile da te modimo a hula a o nyola o ntse ke dilo ka ga tsika a ile nga bona mo haung ta te modimo ding tse ding di na le tsala ma tlong a rona empaneng e le hore ta te modimo la ha ke e tsala ha di kenye ka ne se ke ona le tshepo tse go ba ne lo di ne se go fet o tenne a o ba ne ta te modimo ga le nna ga le ne ro ro ka botshelo ba ha o na tena a wa ana pe tsike ke mo ni ya ha Amen.
0: O seng a ke tsebe Lord ba e wi phumanang o le karo yo so bile wi pitsa ka bo fokodi bo o leng ho bona Lord ba Mohlomo me fipo sheto na sa re na ke ya holofetseng ha ona letho letla fetuang ka bophelo ba Mohlomo le wena o tshwana le me fipo sheto Mohlomo o re ke ya tebetswe mosebetsing ke ya hlotseng batswadi ba se ba bile ba nshe ba fe ke a kekeng a lokelwa ke letho na o teng e o nka moetsetsang mohau wa Modimo tafita ha bua taba ya mohau ona monneno e ka re bua taba ya kgutlisetso hore mohau ona ha o tsamaye o le mong empa tsohle tse o ileng wa di amuwa ke tlo kgutlisetsa tsona nao teng eo nka moetsetsang mohau monneno o bua mantswe a reng o teng empa o holofetse o teng ha so nyalwe o ntsa etsa bana hae Modimo wa mehauhelo yohle re o hloka le o seng Modimo ya shebang kankane ho maemo Modimo ya sa bona hatseng mohau wa hae ka lebaka la boemo bo re iphumanang re le ka robo a mabitso a rona a bitswe dipakeng tseo re sengwe fitlhotso lebitso la Mefibosete ha bua hala ka lona Jerusalem ho seng ke tlo re ska la hlatshepo hle Modimo o tlo iponahatsa o tlo araba thapelo ya
2: boholo ba hae o ya makatsa ka mehla le mehla
0: yes ma
2: ntate re ikatometsa bona melo ntate bona ba maoto a hao ke moya o halelela moya wa nnete moya wa tsheseo ntate Modimo kenela mesi a lo ka Modimo dipelong tsa rona ntate Modimo ntse re re ra leboa ntate Modimo ke leboa ntate lona le so ntate le kilela re sisinya mesi a lo ka o ba lona le so la ho ntate le a tshepa ntate Modimo o Modimo ya sa si tunkile thontate Jehova Modimo a santse go nyana modimo re tlo thola ntate palo ya buka modimo o tlo sebedisa motho wa ntate Jehova go nyana modimo mo fenta te wana mahatla mahatla ntate modimo mahatla o ha se efang gedi ha o mesia o loka yo kenella ka ru dipelo mesia o loka modimo dipelo tse ba ntate modimo ho ba ne pelo ntate modimo wa ka ke mohlodi ntate modimo wa dikelello tsa rona ntate Jehova modimo jwale ntate re atumetsa dipelo tsa rona ntate modimo ho ba wena modimo ya sa sitwinkile tonta ntate modimo tsa mo kenella ka roma lapa mesia loka ana boile ntate ka diphatla ntate modimo ho ba no ntate wa dikhutsana modimo o ntate wa bahlolo ha di modimo modimo yetsa tsela mo sotho ha yo ntate Jehova modimo ha le phirimile ntate modimo wa ka o ne ya bona boroko modimo ke leboa mo hau ha o ntate modimo wa le godimo o kila ntate modimo wa ka wa sisinya ntate modimo ntate ke o halaleletse ke o boka ntate modimo pa ma ntate modimo wa ka kokoko bala mesa o loka modimo ke bana ntate modimo wa ka bana ba ha o ntate modimo modimo wa le godimo o bona o ntse di modimo ya sa situnkile tho modimo yo tsa tsela mo sotho ayo ntate modimo modimo mo le ntate modimo wa ka nolofatsa ntate modimo o modimo tla dula le modimo alfa le omega o qalo ntate le qetelo modimo mabitso nga mararo la ntate le lamogale la moya o halelelang amen
3: ke leboga ntate modimo ke itumedisitse nendlonkolo ke leboga ntate modimo boleleleng ba le ba selemo ga o bua ka lodiba lodiba e ne ke le go yona ngwana ka ona sa sebetse maga modimo a mo gopola fela modimo ke modimo ya yetsang tsela le mosotho ha eyo modimo o ntsa tshepagala la dintho tsa lefatshe di sa tshepise ee le ga batho ba ka ba o nyenyefatsa mara modimo yena o etsa tsela gobane ke modimo wa ditshepiso ditshepiso tsa e di tlhola ka o sa feleng ka kresta re fa maatla ka etsa tsotlhe amen.
4: Mandlunkulu ke nkgono letse gape ka tlatso le ngolo ke gopola le motsa o feta mandlunkulu ke kutse ke tshwere ke motho selemo sa ke sa bofoti ka selemo sa bofoti motho a fola ke gopola tsatsi le leng ke tswa ke ya kerekeng basadi ba ene gateng tsa bona ba re maoto a hae a matsho hai a wanta o tshwere ke mare ka gobane ke ile ka wa ka mangwele ka gomama ka gapela modimo a phelang mandlunkulu ba ne ba bua ka motho wa ka a bona a kae mokgoni o letse ka zone 11 ka kreste morena a ne mandlunkulu ke nna gape tafitare go yena setshabe gobane ke tla o etsetsa ka mogau ntate modimo re etseditse ka mogau mandlunkulu ha lefatshe ne le lakatsa gore ke ka dula odima wa wheelchair nna modimo e ke mo gapela ka nnete le ka tiisetso o nketseditse ka mogau ke a totoba ke tloa zone 11 ke zone 10 ke be ke lo fitlha thabong ka maoto ka kreste mogena nkgono letse zone 11 a nketsetsa ka mogau.

Ntate re hloka ho tswa. Ka re ho lodi ba. E o re leng ka ro yo. Ka bibele ya Jesu e ga makeba. Ithi nikela indlela yakho esandleni sika Jehova. Umethembe yena uzakwenza. Yena uzakwenza. Nikela indlela yakho esandleni sika Jehova. Umethembe mohlomo ngwe la iditsetsela ya hao kota umethembanga hona le dinthotsa u ditshepileng empa o seng re a tsiba hle hore ha re sa motshepe re mo sitisa o sebetsa. Yena uzakwenza. UJobe ukhuluma lamanzi wathi ngiyazi ungenza konke. Ngiyatsiba ukayitsa tsona. Icebo lakho lingevintshi. Umudimo yaka rentsang lodiba. O ka qala ntwentsha ka maphelo a rona. Ho seng re tloqe ka Modimo. O ya ncengwa uNkulunkulu. Libitsong la ntate. Libitsong la mora. Libitsong la moyo halalela. Ntate buleleleng ba selimo hona le mayemo a re kentseng lodiba Modimo amang a re le maditse lodiba baba ba rona re lodiba re ntse re qhitsa a re sofola. O seng re rapela Modimo ya nan le matla. Hore amabitswa rona a bua hale Jerusalem. Ake o re hopole lo seng. O re tsetse mohau ntate. Re o dumela bakeng sa malapa rona. Re o dumela bakeng sa bana ba rona wena. O Modimo o a tshepahala. O na le matla dinthontsohle. Ha o hlulei. Ba banka ba ka la bulelele ba selimo. Re bone ka re tloshwela lodiba. O Modimo o a tshepahala. Ntate iponahatse lo seng. Ka lebitso la haolena le matla. O morena wa marena o setshabelo dinthontsohle. Re o tshepa. Re o halaletse. Modimo hlonolofatsa bana ba hao bohle hoseng ba mametseng lenaneo lena. Etsa tsela Modimo mo e leng siyo teng. O Modimo ya sa sitweng ke letho. Ho seng ha letsatsi re laeletsa ditsela tsa rona ho wena. Re a o tshepa. O re o tle o sebetse wena maphelong. Ntate re a boka. Rona re mofuta. O itshepetse ngwe.
zile abankosi abethembe wena. Sila ba noma sebephoxekile. Baqhubeka bamemeze kuwe. Sila babathi asinalo elinyi themba. Wena ulithemba lethu. Ntate ipona hatse lo seng. Ka lebitso la haulena le matla. Rapella pelo yengwe le yengwe e mametseng lena ne o lena. E finyelle modimo ka tsela ya hao. Bona hatsa mohau wa hao. Modima bana ba hao. Ka lebitso la haulena le matla. Ntate re ya boka. Ro leboa dinthong tsohle. Mabitsong a hao. A bokwang ka o sa feleng. Amen.

0: Mamete re hatsana pele hle. Mogatlelo kwa bobedi e bile le o qetela wa lenane o lenala tso seletso ya moya o dutse le Setswana. Ngwanana ya mo khutsongene ka seemo o mantlongkulu Ismaya intokazi yomzolo emhlophe ngenhliziyo ke ntse ke hasa ka kotloloho ka mona ka Ferena geng makpak di solorong. Maqhubu e le ona a ikgethileng a 91.0 megahertz ho le kwa FM. The heartbeat of the Val kgweding ya lwetse selemong sa 2020 a metso e tsheletseng. Ke ntse ke o fa pina ko kgothatsa tsatsing lena la kajano. Ke leboge tlhe basebetsi mmogo le nna mosebetsi o motle o neng o le kamane ka Abrahams Rest tsatsing lane la maobane. Ne re kopane kaofela ka moo go le monate. Go le monate. Hi man, kumnandi mkhombini. Hey, sikepe simonati mamiti. Hono le monati, kile boe basebetsi mmoho le nna hle. Mandla Mthimkhulu, Mr. G, hammoho le bona sera ka mosebetsi o motle. Wona wa R&B and Soul Picnic, 3-hour boat cruise. Ke tshepa lo dumela hle. Batho botlhe ba neng ba le sebakeng seo le ikutlwetse monati ona ona wa haisale. Ere rutlwe mamedi o reng ka mona pele ko fa pina engwe ha.
1: Ke ka mokolo. Ke khono le se ha pe. Ha le bo le tle mata. Ntse ke kopela ho ntate modimo dikolo khutlo tsenne tsa le fatsa lo ntsha moyo mobi. Ho ba ne ho thoso na le engwe. Ntho tsena tse ba di jang tse ba di tsubang encha. O di malo sireletsa dikolo modimo. A foke ka iso pa di klasin tsa o sane go tlotsenne tsa lefatshe ba tla be ba ngola test modimo a lo ba le bo hona a ba hauhela ba utlwela bohloko ke ba kopela bohlale ba kgotsiso no mone ka Kriste mo rena nkgono le zizung le vena
0: ke le bo haholo nkgono le zi ke le bo haholo. Hey man, ke batla go fa pina mamedi eo ka yona ke ntseng ke o kgothatsa tlhe gore lodi ba e o iphumanang o le kare o yona o tlotswa. O tlotswa kare go lodi ba e o iphumanang o le kare go yona. Go na le pina mona. Hei, ga ke tsebe na enketsang pina ena. Wa tsa gautwe e o tsamaisa dithoteng. Hey man, go na le mo e ntsamaisang teng and-e ke a baleya ke re mana ke batlo o tsamaya mona. He man, ya ntsamaisa man. Mamedi e re kofe pina ena motlhomong le wena e tla o tsamaisa mona mo e ntsamaisang teng. E re ke etse jena.

0: Mamedi in a Spirit of Praise featuring Pastor Tshabalala ba re fela bamba mzalwane. O ke ne mulaitsa ka mona o re fela yo ya hamba tswane. Ba re ya hamba. Bana bana ba buitumelo bana a ke tsebe ntwe ba yetsa. O ke ne mulaitsa o re tumela hle tswana bana ba ba buitumelo o ko ba phethele. Ke ya kopa ke ngone message ke ka face 3. Go nna ja ke ga ke ba utlwa hantle ma. A tsa ka ga ke ba utlwa hantle.
1: O tso madla nkulu lo se ha le tsa tlegile bohe lentswe. Ke rata ho tshidisa bomme le bontate o seng ha le tsa tsile na ba fetang ka halo di ba. E ka re ke a bona mme wa ka mo dutsi nteng. Ta ha ho mokhukhunyana wa hao. Ha ho hopola hore mo tswa nteng o sile ntlo ya hao entle e kgolo e o e haileng ka thata dilemo lemo mara wa fumana hore le wena o ile tlameha ho baleya o baleela bophelo ba hao wa watswa o tsamaya le masea a hao o baleya ka hare ho matsoho a sera seo se e ne e le moratuwa wa hao empa a ile a iphethola sera ke batla ho tshedisa le wena ntate wa ka o wilengwa a hamotse empatsa tsila ka jeno uiphumana o sile bana uiphumana o sile motse wa hao uiphumana o so le letho go ba o lahlelwe ke mosebetsi uiphumana o le in a place of lodiba mari ke batla ho gothatsa le letsatsi la ka jeno mutimo o na le wena Modimo o wa utlwa modimo o ya bona. Hobane ke dumela le ka gare ho hona Lodi ba. Modimo ke mo a ipontsha hatsang teng. Hobane ore o haufi le ba pilotse hlomohileng. Hore letsatsi la ka jeno ka gare ho Lodi ba ya hao o tlo boitshwarele ka lentswe la modimo. Hobane letsatsi le leng ho tla hlahella la hao le bitso. Ka hare ho feme yo no apply le mosebetsi gale ho yona ho tla bana le emong ya metswalle ya hao e tla rentsatsi le leng ho thwe ke mang yo motsebang a sina mosebetsi mosebetsi go nana le wena mme wa ka ka tsatsi le leng ho tla bana le yo modimo a tla mogumelang ho tla phahamisa lelapa la hao ho tla bana le dintho tse modimo a tla dietsang tse o tsatsi le leng ha re di sheba Berere ke modimo ha se letsoho la motho. Berere mmone modimo yena. Ya ile ngatsamaisa bana.

0: ba Israele ka hare ho le wa tata. Ke re mone modimo ile ba ntsha ka hare ho Egipita. Modimo wa utlwa modimo wa bona hore ka itshwarella ka letsoho la hae. Ra dumela lentsweng la hae. Ke a leboha wena o swaka. Ke selwane mothibedi ka Zone 3. Amen.
1: Amen. O selwane ke a leboha hle ka mantswe a kgothatso. A re o tlo tswa Lodi ba. Ho na le modimo ya bona. Nga re itshwarelle ka letsoho la hae. O kene mlaetsa hore dumela Setswana. Ke tsike o mametse ke opa molaba. Amen. Ke leboha ntate wa ka. Ntate opa molaba ke leboha haholo. Re ke etse tjena. Pele ke yana konyane e ratwang ke wena. Re fela ke etse tjena. Ne ko atamela.

dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

mamelo ke motle ya ke thotsa maobane jwale ke tsamaya le wena tsatsing la kajeno ke utlwisa manepe a maobane ke tshepa gore so far so good le wena ka nnete pelo ena ga e ntse pompa casted akere ya man o ka re nagana fela gore ga ntse re le ka ga le kwa ka rafal river ka bona go no e tsalang ya e fa le ntle man ai ai call botle bo bokalo ya ye hai hai hai ya e ke tlwele mo re ke tlwele mo ya ke isele bien ba yona ya mpa he go tlisa fela manepe a maobane ke sa tsebe gore banna bana bana ke ba le monyetla bao ba mamela gore na ba ile ba utlwisa le bona tse ba neng ba di etsa maobane ha ne ba le kotsi ya golo simply the best the specialist ke bua ka ena mandla a mothimkhulu ao ke a re e kwala ka the man himself Mr. Fantastic Mr. Quality alala ya thotsentle man thotsentle di iketsetswa mamelo ka motle ya tla utlwagala ka nako e tlang ga bane re tla ba le monyetla gore le wena o re joine akere ga utlwisisa wa ba le monyetla mara he nako e tlang

Madume ke mahala mamedi dumela hle ho le la haufi mo mametseng o le teng thapameng ena ya rona ka jeno ke sonta ha mantsibuya ha ho sheba mane le boteng o tla bona re letsatsi ke la le shome le metso e miraro kgwedi ke yona ya le ya lwetse selemo ke se hodimo sa ketepedi mashoma mabedi a metso e tsheletseng lena no ke lona le o le ratang ka ho fetisisa harsh realities. Mamedi motle tshebeletso ke yona e mamelwang ke ditshebeletso tse ding. Ke bua ka Lekwa FM 91.0, The Heartbeat of the Valley. Ke mona mo re kopaneng teng ka jeno, bosiung bona ba ka jeno. Thapameng ena ya ka jeno, ka nnete re kopane ka hare ho Lekwa FM mamedi motle. Ke o dumedise ho le haufi mo o leng teng, mo mametseng o leng teng, hohle moo o utlwang lena lentswe teng, tseba o mametse tshebeletso e nepahetseng. Kana go ene ne paetseng le sebudi se ne pahetseng tsatsing la ka jeno ka nete ya udumedisang me ya amohela ka thabo ke ena ntate Khwezi ka sebele sa hae yo barati batsietse le ba gothumetse ba radio ba reng ke ena brother Mike behind the mic bang ba re ke ena daddy Mike behind the mic mamedi ho sa khathalatse go mpitsa mang empa busumba ka jeno nna lwena re kobele ya o tsamaya ena tsela mmoho nna le wena tsatsing la ka jeno bosiumbona ke rata o tsebisa wena ya qalang o ka mamela lena lenaneo wena ya qalang o ka le bulela tsatsing la ka jeno mamela hle se ke wa etsa phoso ya o tshintsha channel le hanyane fela se ke wa tshintsha channel o ke kebe wa itshola o ka mamela lena lenaneo ke harsh realities ka nnete le beya ditaba di le jwalo ha le pati letho le netefatsa gore le a aha le a gutlisa mamedi motle mo karohano e neng e se e le teng mo ho neng o se o sa buisanwe le a buela le a kopanya gape lena lenaneo mamedi motle le netefatsa ka nnete le tlisa tsebo boiphitlhelo tsena tsohle o di fumana mahala ha go lefise letho o dutse ka gara lapa la gago o le dikobong tsa gago tse mofuthu tsena ditaba di itlisa go wena mo o leng teng thaba o nyakalle le rona tsatsing lena la kajeno tsebatle ge motlotlo ka wena gore e be o kgethile ena channele tsatsing la kajeno gore e be o kgethile ena tshebeletso ka bona bosiu mamedi motle re thabile ebile re motlotlo ka wena re ananela bomamedi ba gago ka nnete ke thabo e kgolo gore ebe re mametswe ke wena le bosiung bona ba kajeno gotlhe mo o kabeng o le teng kae kapa kae ke thabo le nyakallo ho elelwa gore re mametswe ke motho ya tshwanang le wena o ka ba tsosa o ka romela molaetsa ba jwetse wa tseba gore ka nnete ba tlhokang ho tseba ditaba tsena ke bomang wa tseba batho ba tlhokang ho fumana ena tsebo ke bomang a ko ba hwehle ka nnete ka letsoho la moya romela melaetsa ba founele ba jwetse gore tsoang harsh realities e kene ka haro le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley mamedi motle ke rata o leboa bohle ba fetileng ka morena tshepe ho tloha dihoreng tsane tsa hoseng bohle ba tlileng mantse ba tšhentšhisana ka yona jwalo o fihlela le nna ka nnete ke ifumantshwa e ntse e futhumetse e tšhesa jwalo ke the collector the mastermind bonasera mamedi motle ka nnete ke a iteboela ka tshebetso e ntle e tswileng matsoho ke utlwile le the sunday the passionate journey re ba utlwile ka yona ba tšhentšhana le bona jwalo ba hopotsana tsa maobane tse ba neng ba di etsa empa he ke thabile mamedi motle ke thabile o boela ke kena dieteng tsena tse kgolo nna empa he di tla mfitlisa mane horeng ya leshome le metso e mmedi ka nnetse tsona dikgolo empa ke tla fitlha wa tseba ke tlo fitlha ka baka la gago ga ntse o dutse le nna ke dutse le wena mmogo re tlo fitlha horeng ya leshome le metso e mmedi bosimo ba ka jeno pele nka qala tsa ka ditaba pele nka qala tsa ka ye ya mamedi motle hore o tsebe taba tse ke di tshwereng ka jeno se ke wa sutha tshebeletsong ena se ke wa galeya ka jeno dula o thetsebe o tlo utlwe gore ditaba di ngata jwang ke tsamaya le morutitšhabalala jwalo ka mehla nke kebe ka lejara ke le mong lena lenaneo o a tseba mamedi le hloka monga lona yes monga lona morutitšhabalala a tlotlang a aga a tiisa manyalo di-relationship a tlisa botsitso ka gare o tsona a ruta ka nnete dithuto tseo kekeng wa di thola kerekeng ya gago thuto tseo kekeng wa di thola dikhosong tsa theoloji tseo ka di etsang
dithuto tso kekeng wa dithola la ka ba waya ba dula mona ba o counselor selemo ka ofela o keke ba dithola tsena dithuto o dithola ka ina nako fela between 9 and 12 ka sonta ka ho dula le nna ho rotlo se ke wa fetwa tsatsing lena la ka jeno ka nnete se ke wa fetwa bona o ka fetwa a ho tla bo fedile ka wena ho tla bo fedile ka nnete ka wena mme me dwale kwa tsatsing lena la ka jeno di mmalwa di nthutso ke ratang re fete o tsona pele re finyella mang ke rete ho ka leboa pele moruti mafa a mo le moruti makazi tshebetso entle e ba ietsang beke le beke ka nnete ka haro ena phaposi ha nako e le yona ena mosebetsi o motle ka nnete o re o ananelang ka dinako tsohle bahlanka ba modimo le moo le leng teng ka ena nako modimo wa kgotso modimo wa mehauhelo yohle modimo wa lehodimo a be le lona a le sireletse tsohle tseo le fetang ho tsona letsatsi le letsatsi mosebetsing ona ka nnete a le tiise a le sireletse le ho ba babe ba bolotsana bohle ba sa thabeleng botle a le sireletse re a le hloka re a le thabela bahlanka ba modimo tshebetso e ntle ka mehla yohle ke motlotlo ka lona ke motlotlo e le ka nnete ya ha ke bue bone ke le moyeng la tseba ke Latse bona baba ba tsheya e bona tsa motho ya no baba ba tsheya ka nnete ya mamedi ke tlile le nna ka nnete gore ke tlo beya sa ka seeta le nna utlwale gore ke ile ka feta mona empa ha ke tlo senya moe ka leeleke seo ke se tletseng ke utlwo netefatsa gore tshebetso e ntle e ba etsang ga ke e senye empa ke tlo tsamaya hodima menya boketso ya bona le nna ke tsamaya jwalo le ba mane goreng ya leshome le metso e mmedi ka tlwaelo ho kena DJ LT mohlomong o tla ba sa le teng ka yo nako mmamedi motle empa ha jwale ha re shebane le ena ya ka lwena ka nnete se ke raba ratatelana moro empa nama e so butswe mmamedi wa lekwa bosimo ba ka jeno e ho na le melaetse mmedi meraro e re ke fete fela ka spiti jwalo ka letotana ebe ke kena ditabeng tsa ka tsa letsatsi ya moruti tšhabalala ke a tshepa o ntse o teng motlhanka modimo ke a tshepa o ntse o teng ka nqeno ke tlo tla ko o tshwara ka sebakanyana fela mona empa pele ho mono o teng molaetsoreng fela greetings brother mike le bishop tšhabalala ke na le lona till the last hour ke a iteboela tle ke a iteboela ka nnete ya le ha sa ipolela ke mang empa he re a leboa sea bonga o mo molaetsa o kena jwalo ore good evening pastors ke Tolman ka Polokong welcome back happy Sunday oh yes tate modise ra iteboela the Tolman ya mamele motle tsatsing la ka jeno ke tlo kopa seke wa letsetsa number ena ya WhatsApp ka nnete seke wa iletsetsa bane jwale re bua ka yona seke wa iletsetsa jwalo ka ke tlo letsetsa moruti tšhabalala ka yona and seke wa senda voice note ha ke tlo gona ho e bapala gobane phone e dlalang voice note ke yona yeo ke tlabeng ke bua le moruti tšhabalala ka yona ka ho netefatsa o romela molaetsa o hlakileng o ke tla kgona ho bala o re molaetsa o mong dumela ntate Kwezi le ntate Bishop Tšhabalala ke na le lona baruti ke masentle ka mane ka zone 10 re iteboela ka nnete wa kena molaetsa wa re fela good evening baruti ba ka ke tlo ba le lona o fihlela qetellong ke kokuthandile ka mane ka zone 12 Vessels Motor Street ke iteboela ka moka Sebokeng a re leboheng ka nnete ya moruti makwe ha ke leboe hle ha ke leboe ne se ke hlalositse gore voice note ka nnete ha ke tlo di bapala tsatsing la ka jeno gobane fonofono ena ke yona yeo ke letsetsang mohlanka modimo ka yona.